0: yung mga rivers dati. Kasi ang Maori talaga, nire-respeto nila yung land eh. Yun yung kagandahan nun, nire-respeto talaga nila.
1: Mm.
0: Hanggang ngayon, may practice pa rin eh. Hindi katulad ng Pilipinas. Ito magkaiba sa dito sa atin sa New Zealand at saka sa Pilipinas. Doon sa Pilipinas, wala kang pakialam kung gaano kalaki yung isdang mahuli mo. Maliit man yan o malaki, huhulihin mo yan. Kasi ulam na yan eh, huulam na yan eh. Pero dito bawal. Stricto talaga dito. Pag maliit yan, balik mo. Palakihin mo muna bago mo hulihin. Yung ganun ka-stricto kasi that's how you respect nature. Tapos sa atin doon, during the 70s, alam mo ito, te, grabe ang illegal logging sa Pilipinas. So, yun, wala talaga sa Pilipinas. I think, because of commercialism, the influence of American business influence, doon na nawawala na yung mga integrity. Dati, mahilig tayo mag-preserve eh. Ngayon lang naman bumalik yan. Yung mga green, tinatawag ng mga ano tawag niyan, climate change activists, yeah. Yung mga ganun. Eto, next question, do Filipinos need to take side in the treaty debates? No. As migrants, we are not expected to be experts or to take sides. Opinion mo na lang 'yon kung saan ka. Pero at the end of the day, ang iisipin mo lang, wala naman akong pakialam dyan. Pero you have to understand, or at least may alam ka ba, para kung tanungin ka man ng Kiwi mong kaibigan, or your Maori friend, lalo na Maori friend, if they do ask you about treaty, tapos wala kang masagot, ay, nakakaya.
1: And I think we need to have an appreciation of it. Dahil dito na tayo eh. Dito na tayo.
0: Taga dito na eh. Residente ka na eh. So this is the country who's giving us the fruits of our hard work. Yeah. Hard work man yun. Sa part natin, hard work yun. Yung dumating tayo dito, nagipagsapalaran tayo dito, iniwan natin yung mga pamilya natin sa Pilipinas, not your immediate family ha. Yung mga nanay, mga kapatid, iniwan mo to get a better life. And this country has given us that. So we just need to appreciate it back by understanding its laws, yung mga ganun. Ako, pag tinanong ko mga Pinoy dito, on the spot, anong pagkaintindi nyo ng Treaty of Waitaki? Walang kalam-alam. Grabe! Pero maintindihan ko bakit hindi. Kasi hindi sila naapektuhan na directly eh. But it's only when Filipinos get affected directly, then they start or knowing about it or learning, try to start learning about it. So yun yung ano. So as Filipinos, we need to understand the value of respecting indigenous culture, the Maori culture, because we have our own back home. Meron din tayo doon eh. So the Luma, the Igorot, the Moro, so boss, yung mga probinsya, mga Bicolanos, mga Ilocanos, mga Ningrensens, mga Cebuanos, Dabawenyos, Surigaonons, Litenyos, Samaranians, Ilonggos. So those are, you know, like, pero kung i-compare natin sila, yung mga Ilonggo, Ilocano, ano yan, yung mga Kangkanay, Cebuano, parang mga iwi din yan eh, mga iwi. Tapos may, within that sector, may pa yung mga hapo, yung mas maliliit pa. Kaya nga, china-challenge nga, there was a topic not long ago about the Filipino language, yung Ilocano language. Is it actually a language or a dialect? Yun yung debate eh. Is it actually a language or a dialect? Kasi pag dialect, subgroup, yung ibig sabihin, hindi siya main language ba? So, kasi everybody insisted that Tagalog is the
1: language.
0: Main language. Actually, it's not. Kasi yan, ang Tagalog is derived from Sanskrit eh. So, Tagalog itself, in my personal opinion, is a dialect. Pero dahil dala-dala natin yan, it becomes the language.
1: And it's used in school as the medium of instruction.
0: Yeah. In Tagalog. Pero ang medium of instruction natin sa education natin sa Pilipinas, na English. Yeah. English talaga. Never Tagalog.
1: Really?
0: Ang minor, ang Filipino subject niya, minor eh.
1: I think in private schools, yes, but in public schools...
0: Hindi oh, hindi.
1: Right.
0: Sige daw, te, ano ang, tanungin kita ngayon on the spot, ano ang Tagalog ng science? Huwag mong sabihin siyensa,

sa mga anak mo. Yun yung ano, te-test talaga yung relationship ninyo. Mm. Yeah. And then, pero kung yung objective mo naman, mapadala. Kasi meron ding dito na nag-comment yung isang Pinoy na we have to fall in love all over.